kanyang pamilya natin, proporsyon natin, kumakaw ng biyaya sa television, no radio, at yung mga ginagamit natin, payment, provision sa prayer mountain, at higit sa lahat, yung kalayaan ng barangay natin, at pagpapangon ng Pilipinas.

0: ibang pakilagay niyo sa login, kasi pero assembly ka gabi.
1: Lagay niyo sa login lang ka, kung AM or PM kayo, kumakalin.
2: Yeah.

sinasabi mo sa kalagunan na ginatid po ang atrod. Tinatan na rin po yung mga personal na gamit at magkaribigyan at nagagamitin sa paglabas ng istasyon. Next station, Santana. Magandang hapon.